0: La luma sukrun juli sui lo fwe me fa kreye san ena namu ba prima su be fa me mambe ko wa ke be ko so wa na be wa si goli
1: goli ezra wa de andagami anzo jesus pla
0: be si li goli yele be agwari o yele bondire be ga be to be kangamu ye be fa be manyo ande kanga so mwe ba yosrale ili ande mo sukrun wa di me ble ba wi ke sukrun wa ti pa o Ike ngwa tikwa infakri u Ande ke e kanya miende E baba mu ye befama Bese kanya miende nye oti ato Kenga mwabe wa wike nye miende tina ule Mwe akisele wabye u